0: te ama ko bain te ayan di ka kusundan jago te dong ko potong ko rumah ya isi kapan
1: ah apa mena te adi
2: apa benda te
1: misundan ko te dong
2: apa adanya te nama lentamanya ada apanya te
0: le ba mena ke ku pat tindri ang male si kapa ya na bilar le niya mo mengen niya mo mandar ribat tandi le
1: ya mengen yang benar ribat tang le mo minyo musim bilar re na te na mengen para parungga
2: Banyu, banyu.
0: Wala na garing apa yan di ko pero nanindang puluh awan na kama ko sa ring garis ay reguruwa.
1: Hey, lago, mga garing apa?
2: Ruwa, di mo natin na ramos pa daw ka.
1: Ah, bakit nindang puluh eh.
2: Ramos o ginto. Panas din.
0: Ang alam na gari na kailan tayong buhan ni kumali. Matito nga pantaran na naman tumatong. Mali po sa kunray kalaon di.
2: Pinatong, yun ang iburo to sa zengkali ako na cinta niya.
1: Hindi na ka na ang kaw yung sakit. Ako obat niya.
2: Enjoy? Ang kanay akong kaw yung sakit. Ako yung mati.
1: Sorry na.
2: Nampo pinyawin ni Reke yung reso-reso ng rekalaw si Kolling-Kolling.
0: Ang lalatalong tawang at nausingayan di ko. Doon natin na nag-aising ang nakabuwar ng batu.